0: 참 나나양 다다 람 시소시 코노 가라다가 가도나 바냠 좀 시주게 지가 Tema shangchen bago zhonam sik tuchik katan ga zalang ni khutu ga war kalam tsamayang den jir ga du shi chuk. Shangchen bago zhonam sik tuchik katan ga zalang ni shkan bum ga war kalam tsamayang den jir ga du shi chuk. Shangchen bago zhonam sik tuchik katan ga huang zhong ni chaka ga war kalam tindi tang ga Jili simchi sorga tangmili nipja ni jili jibchi shibji tangmili jibja gan tsam. Dengina, chika ni hara huangzhong sanjusu kapshukhrin daga yang langku dhusugu dholumda tarta kodam jita tang alu shiku ga daga kalwa nambag nyamchuk shi chu ga chi ga. Shangchirin baga zhonglum sim tkhir nga gtanga minhi ni shoshan ga khawar ka lam tsangma denjigra khadu shi chukku. Shuning atsi jalim kakhani tsala jilam zhugir, tirang jalim chik tigir gag tang lam tsangma den jigir khadu shi chukku. Dima jalim nishchig sim katang chili chig jara jachi jabdin ni chili den jadin chitong chikin tsam dadag nayang tata lam shik su shi gu nukchenggu kalwa nambag nyam chuk shi chukka chigu. Dima jalim nishchig bzhig tang chili Nibjani chili Nibjara chujig tsamda na yang tata lam shik su shi kono chenggu kalwa na bag nyam chuk shi chu ka chiga. Dima jelma nishchiga nga gatanga lam tsamma denjigri khadu shi chukwa jelma ni nibdin gatanga chili gichi kosum ni chili jatang nirnga gan tsamda na yang tata lam shik su shi kono kanga kalwa na bag nyam chuk shi chu ka chiga. Dima jelma sim chig tika tanga Chili tongchik tang gibjara chik chiri chikin tsamda na yang tata lam shik su shi gu nuk chenggu kalwa na bag nyam chuk shi chu ga chi ga. Dima jilim sim chik ar nga gtang gu chili jatang ab ching ab jini chili nibja tang jachi chak chikin tsam. Da na yang tata lam shik su shi gu nuk gang rada ga kalwa na bag nyam chuk shi chu ga chi ga. Jelim simchik tika tanga lam tsangma denjigri khadu shi chukku. Jelim ngabdin ni tang, jelim ngabdin simga tanga lam tsangma yang denjigri khadu shi chukku. Rektukuna ba dirang aru dhigun nuga dirang ga sacha su su ga lam ga ni tse kong ngay shen nondu muzi ganda lil khaba ga lam ga ni tse la jilun shi samna nga juu tiga dan chik tiga sim nidiga sim dinar nga ga shkalm di kabra yung dali dina chukwa. Dina tsam dani nga tsi nyam chik da longgu zambi shkab ga loma ga nrim dhidin chik tan dani yung jan dhiz ga kodga shio. Da tsang mi khisa dar da dirang ni zong da dang a juu jayung ga lop da tā mōng chī kī yīn jī nā lōnggū sāma tāng sīk. Tani tā lōnggū sāma bīh kāp tāng yā na tā lōbzhā gā ngā nā yū chī, lōbzhā gā ngā nā yū chī. Tani yīn jī nā yāng lōbzhā tāng chīm gā wār gā nirm rī dīn jī gā tāl. Ndā shū gō gāng tāng nī yīn jī nā yāng tāng mā gā jī nyam chūk shī gō nī tō mū rā tī nā tē rā ngā lēn sā nāng tā ngā chī gān lō kā lā chī zōng nirm rī nī tō rī chī ngā nirm rī nī tō bā chā gā rī chī bā kō yīn jī nā janda shi taitang ya dhaa nga nuga nga mga janda zi kodga xiong di nang ta thoma ga ndam zi dhenjig tanda ni yinjig tsangma ga jing nyamjog shi go sa da yinjig na yang tashang shi ba shi yu dina xiong ni nga zi nyamjig dhe nishin nyan jui la
1: Tukna ba tang jarwa yu nuga ndam zi dhenjig di kurni kapta zi ga tong tong zi ga jui la ta ju rongzhug mang tsuk ga karka songe ne thoma mang chiwa zi ga chone songa ta harchil shigandig thoma tamu tukdakshu. Tain tangdi taso karka lopcha harcha tsarlangan diwar kandrimzinda hachanga karchini ta diwar kandrimzir tunchenda tsagadzige shongayoni tamu zigra di tabka karka ni tsarndem gadali achi di kurka kandrimzir dhinjaka kurni namu gandor dhizig kabdaya juela. Tana achu lopcha harcha tsarlangayako nu kandrimzin din choga karka kandrimzir kayoshil namu ga parchit naka samran jazigshu. Ta tamu kandrimzina achu lopcha tang katak nini rāng yuwa rāhlab chāni gwa rāka kātak tsiga nini tajan bōyin tāng di tā kāntāng jūgō nō tō mō gā nesari wukka kāntāng jūgō di tā sō tā jāchā jā gā chū sōngane o yī shūgā sōngane o lam gā yī shūgā jūgō nō tā rā chīg nē nī gā hān chēni tā lōb chūg nā bā yāng chīg chīs gu nā rā kūr kūr shī yāng nā chīg lam gā dārī shī, cīrī shī yāng lā lā zika lam nē huay chā tā kā nā rā yāng nā chīg kā pārē tē ngū nā gā rī nē jū kā nā rā o ndā mō gā nē chār kān chūg yāng chīg nā mchār tōn chēn shūng gu nā rā yāng yō nī tā mō sikir tī tāb gā chū sōy nē o kāng tāng jū gu nō lōb chūg nā bā yā nā rā o lā wā rā nē kā pār mā cī wā tāng huay chā mā tā wā yāng nā chīg cīrī dārī mē yāl jī o ndā lā sō yāng nyam chūg gu gu tī hān chī gā tā lōb chūg nā bā gā kār kā chā zā rā zī tāng nā huay kī rā Gumbara, ta shala suqa gila ka dukchu gu kirka tsontak da su jarz gana yang yamchar ka shani da mozir jimtsan chi zarzi tangna kirka dijinda kantan jugo di ta su langkur zhenba ayna chukka yang na chik zhenba ga nirka ayna chukka kalawar ka ayna chukka ta chi tekir ka chu gumba gila ka ra yang na chik sha gila ka na dukchu gu tsontak da su di ta su di tsu taun nang chu tong tamni tamu gu niwa yoni da mozir diyan chi gu ta chu lopchuk mawaz ga tsum suqna kirka ta langkur nang di goni charta Puanda kuwani, tamo yuka, nda jambu kureen tangna, achi yang, ta nyamchuk, maazgi yukuk. Da kaanrazi tangna, huishigna, kirka suhani langkurna, nda kuwadi taasu, gurig menuga langkur, anshang menuga langkur. Da maayinbi huishigna, da chik laatung maayinbi kirka kurna kirik, nda jambu nang dik jiranja. Mamta rangka chamdak ka nangna rara gurigra anshang menu, ta tamo shi, shayirka thabcha cha guwano. Ti mtsi chazir tangna, karka suwane, langkur di nang chirka, nyo zhamar tukun jugma chukra. Yama, ta karka suwane, yar nang mar nang chamtsun, chamtsi yiyung shayirka, ta ngay charnjo, chu di nang char suwana awa gazi, ta shayir nang na tanri jiri, nyo karka, langkur ka karka shumtsal li garwa. Ndamu ga, yama jingar kaili ne, shayir jago na. Ti mtsil achu tirang nang kande rongchok maang tsukum maang shi saazig na ta longgir ka gansim chartaaz gonoom da maang ga ndi nang ta chizir tong na gam ga nang shaayiz ga samzha zhinga zhuzhik tong ane jia gonoom ne tsaranda shen da maang ga ndi njamjir tong jinda yam tsir ka maang ni da mozgir chi ka chani kirka longgir gansim chartaan da tawuz ga tsone so na tsaydan maayin bi tamu ga gansim hachang ga maang ni ti mtsil di nang na ta gurig mepa anshang mepa hachang maazgay ni, tamora. Ti masal kori anshang la suqa menu jarchang ga, ta ni khalo harkara ra chizar zitangda. O, karka chedin ga, ta thabchung ra tamo ye meni tabka, mamta njoshuk ra shiga meni. O, ti tabka karka suqane, achu longar ka kansam da chenbu nangane, o, ta changmo shir suqna, thabcha jago nu lawar ka, namchar tonchin shungo nu chi maawar. Namchar tonchin shungo nu chi maawar. Nda chenbu kori namchar tonchin zika shungdi taso, maga chiruk shura tangyang na ma mechun jimu pukwa. Nda maga namchar tonchin tsabcha yani tabka, achu soyane, chemtak nambaga hachanga zabzabye gusa. Tamora, ti tabka, ta langku, kirka soyane, langkure narara nroluk cha changwa yini. Oya, ti misil, ta latong mayimbi langkur, ti nang mendik jo. Ta kirka ndiktak zhina nang nyung, shayi zhimar tukwe manchuk jo. Oya, ta mayimbi achu soyane, ndi... Gansim chenpo nday nara, ndi gam ganang tsaa nini nyam mandig jo. Ndi ku ne, ta chemdok nang ba tang lopchok nang ba ga shing nyam jo ku saa tamo rindu ka. Di hanchi ga ta chuchu langkur nang dik di nara, chab thak jik jitang. Di hanchi ga karka charti pungan dik nara, chub shaa kun jo. Ndala suko yang, yin ching mani ga jie mani ni, achu suwa yin yang, ranga suwa yin, jindang nyam jo ga yiku saa tamo rindu ka. Di hanchi ga ta chuchu lopchok chun nang na yang, chik loo zige chisi chenpo. Tamo chenpo thomaar ka yang chik rangka chakhtaa shunin juu jinanda, longar ka chakhtaa shunin juu jinanda, tamo yuka. Ndayin tangna achu labchung namba kharka suwane loo chikni maalu na chakhtaa shunin maara. Ti hanchi ka longar chakhtaa nara teimaa teibzinta kharka loo chichik maalu na longar chakhtaa shun machuqa. Tam maayinbi tamo chik lalazik nangna labchung shun nangna chartaa shunin juu gono tamo yuka. Yangna longar ka chartaa shunin juu gono tamo yuka. Nday chenpo kunda zaanyini achi tingin maara. Jem tsin chizgira longar ka chartaa tang longar ka kharka suwane da chizgunara gansim chartaa jembo rikin dayin tangna. Yen chik mani kharka suwane tekir ka desa ten joko kharka kuri giri riyo nara anshan riri lang gunar. Oya, ni kune yang nyam joko ga. Ta maayinbi ta chuchu chakhtaa shun gono ra longar chakhtaa shun gono jembo rikin na ta chuchu lam ga kharka ngar zinta yishuk ka jatak shen joo joo martako lala zik dokshuk sa joo pa tang yang na longmara gaji yang na chik chiz gono ra lakwa nige kursu ka racho suwane manjiye ne ta ku chik chiz gono ra zanjan zhungam kananja ndamu zawanyani echu suwanyan lopchung nambe ye mnyani ti msa chakta shundang na chik lamga langkur kanga su harjig sarjig na chik chukhe jukhananja o ndamu kune ta yanchik mnyi nyamjo kune damora ta nda dawzga chunni suwanyan achu lopchung nga harja chalaya kunu gu karka suwanyan langar ka njamjir ka yoshil parchin damu naka karka samen jarwa wani damoskir ti hanchi ga achu rongchung mga chukha lopchung namba karka shiangdik ka loma yani tabka tal hochen nang ge kirka sone ya chiz gunara chamlare chignima chignanda ya na tamu ma shitan ni kapte ta tong chir kana ni chiz gunara ya jibjen de kirka sone yen chigmani ge nyam jogu ge ta khoy jigna tong chir kana ni na ta lugmar ma ga jitan lam ga har sira ga go di thaso kirka sone lugmara ta ji ta mai bi lam ge yung ge kirka sone lang khulas qair maran dong yek yumil on jong ye ke menu ge charchen go ko ta zo chos ne den ji ge nu charchen go ko lam ga har sar ga ju nu su kar chi ga ti ma chi chu lang khur nang ge mar ba ko di ta so na chu ko ta ti ka ta yang yin ching ma ni ge lang khur ta ndig ge ta ni ta ta chi zar ta lang khur nang ge mar ba ju mar ba ko di ta so na ra ji shu na lang khur yong ge yu me ndu su ta ju shi ge kar chi ge ta jer ke ge ka ming sha z ko nu je mon da wen ta na la chu na ba ge ndam jer ton che shong ju ge ker ka jer chen zo z ge a chi so ne o ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང kui tantu jamaz goga jirkega onda jambo yin tang taso yin chingmani rangga langkurta yarmara uosonin chuga ota yarmara langkur yunggo yome ta karka suwane achu suwane taayga ye tangin chuga tazu lamga hanan gar junda su shiga yang garchin nangga ton chintamura ti hanchiga chizgirazi tangna achu ta lopchi nangna karka suwane gergindika aga langkur lopchi nangna jagzag noyena chukka yang na chu maashu kapte yang shayilala zik chig karka langkur nchukri rawa nangga zimu zijiga gano tamo yoka ta jambo yin tangna rara ta tib tang tib zinda karka suwane yang nyamjigo saziga garchin zigo ka karka suwane jirkeganda jash manchu zijiga unir o langkur ka kalu aga tonlam kiryo sazi hui zhigna achu suwane o langkur chunga ziga ndamu gu langkur ziga kirka suwane o ndi tana kirka tonglam kirgane hui zhigna achu chizgunar njamjirka ndamu gu chorta yinu yina ta hui zhigna langkur ndi takur ka o shayi ziga o parchil ta achu danchi yime zig ta kirka tonglam kigu su tani zhig tangna kaluwa langkur nang detangna rara shayi tuchu chirka te kirka zanyin rigma tamni tamu gu chizgunar o kirka rigma tamni tonglam kagu satamu unir. Di tabka achu suwane, yin chig mani ga langkur ka taka tangnini zawa nini ndig manyani tang, di hanchi ka langkur njugra la suwa nang suwane, yang chig zimu zi ka nanda, tamu zawa nini yin manyanu, di kurni achu suwane yang topchuk nang bara, chimdag nang badi na chukka yang na, karka suwane kaluwar kaya na chukka tsangma gandhi kurni nyamjugri shwilini, achu suwane topchuk nang ba gandhub zinda, denjig ziga yonju, hachang karchi ga, ta tirang achu, ta Soma tang zhari yukon zhamjirka kirka dhinjaka kurka kaptanda dhani tsam zhugjwe la daga kwa zhanchi zhashi di lukh
2: Che jian zhilubzil rangmi lam kare Nga tsi lam tun uchi chamchin chi lamba
3: Che jian zhilubzil rangmi lam kare Nga tsi nyan mukh tam chindor uchi lamshin Zhilubzil lam tun

0: Tita azu tabarindagi tukshila songe de tansgi. Ta, ok, konchukta mbaraji tukshila songe, shtashoni songe, tukshila songe de tansgi chunuki zemchiri. Ta tabarizo chonjana locha chindang chonsangi indi na, ta tukshila njujumonga, tukshila njujumonga tazo chik tajina. Ti, lume shenjongda tukho, ok, ranga rija chijiti chikinda kuki, tigingini chik tajina. Tata muzun doke.
1: Ya ya, terang lemsin njigri kiwitisla tanda ganlaka nga janda tanda yun tkchi shishin yin?
0: Gwarnichi.
2: Redu panamba, terang lemsin di nga ta girgina rangda lak rangnik huiluk nyamyongda jirchi dal tanda ta lirig sosu na yonu ga argyachi lukpa puzi na chukun yachi mamma mangsuk namba ga huiluk nda yukwar tazu huiluk chiki yin nan jigni na. Huiluk nda yin gina langtur tanda damka ga ngital tani chiki damka yin nan jigni na. Ti hanshi ka lirig soosu tawar songi na lirig soosu gu huijia taftang ta chigi huijia ta gyonde ndakhi chamuzi jangna ndrigni na dala sukwa maangpuk zik ngay tanda yang kaabda zika maazi gita gergin lagla tkji chishin na yin diga na ditsu kyo nga diranga gangzhong shaylanga lesin tong tsumda ninjog lesin di somjig ba tang donzin ba kaabzang naam gilgin somjig nga ankarwa lhargera ki yin tarkilwa shiglu yin shakib tarkilwa gantag chanang tang so nama ranchin na yin lansin nar jimi nangla nga su tsangma yang kirin jil demu shirubana ba

0: 총총시비 히르거랑까 총총시비 런더거센조 총총시비 센탄제 정보
1: 나도 시비 라페
2: 야나총 지적처 공리 아직 쉐슨 바다르 Tepa garchi ke chanpa chungunda inji na Drupo chungchung tso ge Shtam harchi ge takin juntung omsa ge Shtagwa chungchung zgre la Drupo chungchung tse lintsin tahtung gar kapsa Lintsin tahtung kanga kaprang chung Tiga danchi jiksim nirga samdan narangara Tiga danchi jiksim nirga samdan Tika shkalam jilda dangi Lintsin tahtung gar kalam ni chorang ni je Shtam harchi ge takin juntung omna chungni ma tse ke Drupo chungchung tso ndi tak Samchi Jarlung Yokin Yonayang Harjin Dengachu Zomzhik Tsochungan Jatki Dadangi Ngatsur Hikari Yongna Chungnari Ngatsi Drupo Chungchung Tsi Hikari Yongna Ghar Samchi Dekachuni Adamsi Yubi Goni Nachung Shibhe Dgatsik Linsindag Nga Gojik Shiri Drupo Chungchung Tsur Nyamchul Shangi Ya Dina Gungni ngoshchula shisim batar dirnga tipa garchika chamba chungundaga nga thumara chu chungmaga nyamgi lopchuga chungchung samtan lantukka shenuga shepa nintang humi shepa sirnazga nyamgi ronyong tangshikisha
3: nga nyama samtan lantukka shen ngi shapi khapshanga nika trimu mepo jiwi henga choyang sir ee chul om aam ee chuchu gongwe na ma chul gong arngwe nori orangani yashin karu o ma chin da chue shen na ku men ba chin da chue lo chung da ka ho rung ni sma char ga ngi chup sha ye chue chue tu mu sa la chue sa tu mu yang wei chin kor ni chu me ga sen chang ma ru jo len cha ga tong tang kar u chu ye huan zhong ji di yun ji ta ni yang na cha ji wi ngi chup sha ye chue chue dong mo wa yi chue wa ya chup ji ma zhong ge ni a shang sam zhi ge mo ja u shu ma yim chen zhe ge se mo chu yashin a wa zo ta rang mo yin zhen han ga chung wi ngi chup sha Ya, ta shawa kumma la la shere nang a gwan guwa la na zga la pukchuk shak na pe mu ga. Yanda tiga niga samay la la ndak karmu ga pechay na zga ta liyanga shi chung chukha song zga shi chukha yi machik chur sa detzg. Yata ni hor gung chung song zga karga karga shara yung zga ta ni chaga chamu song zga chag machik chama chab jay shesg. Yata ni chardir tong khun song yi ji zan jambi ayang a shere kheru rati chagi yi zga nindra jing jung dun tamu yi zga. Ya, tanda chiga mela kama rang teh karifu kanchin daa tabzu kar mungu zizang tani chungsik. Enagra shik mungu zhunga tabzu ngag mungu pechin tani chizig chichin jamba gaa tabzik. Yengwe mungu lepchin tani chungsik chashta marvu tsana tabzu ngag mar mungu rachin tani chungsik. Yepangra seru zhunga tabzu ngag sani seru tani chizig nindang shibcha tsamla tabzik. Yaswa wachin tani shuasig nika chiga mungu damsa chizig koma lagak si pi yizik. Yaseru sentak tungsa chizig warma nyanja karka fuzo ngwe mungu yergang chungsa chizig. Yangwa mu yergang chungsa chizu, uhuma layang kashag zing nirab samjar chicha chungsa guwa nirab jabi hazi nyan zing. Yangwa mu nichung shungram dhar jizig shenan dha muzira sir jay. Yaa, tahlar ki tkiji jam gurgi chikinda yir chakun chika maana yir chik tkabji thalam karu. Yasi kishkar mu dhattu guwa nguwaika hazi nzanja khalang ratchigin dhamma nizung shikmu. Yaa, yangwa tergu ulanka shini ninja kibjo wala yay zig sisam sacha tiri na. Yadung chik dungmur war jekan zuka la kurdanga hai yitri wala makur tola dhawi. Ya sanak ku chimpa shu galuk te yang dazin nangak shing la tapi ni ndatik ni marab din chisik. Ya dhubur ni gala manda chep chusim chep pi sika ya ni sega sancha ni gar jau unda. Ya toko sa jenga sika ya ni sega charang ni ga ma khuanda khuwa sa chik jenga sika ya ni sega. Ya tigmung ni ga kharba da gasang sa gu jenga sika ya ni sega. Ya ndanak ni ga khenpa nangak ni wa jenga sika ya ni sega. Ya ta dikir ni ga pu ya ni sega chokar ni ga nu ya ni sega logon ni ga shamu ya ni sega. Yaswa niga yagumu yanisaga, shema niga mbhima yanisaga, yiku niga tsancha yanisaga. Yanirum rira siruru yanisaga, siruru rira shungruru ya pijim tsan lorjun dorjizg shenanda muzgara sirje. Yaa, ta hakanga la shifkaru ma tsoga lakpa ngumu wa nika chumu rabdun chengdar tsasami papchin. Yadag shindru chika jama olgangwa tsanga hazi si chukchodang karsan bazilong siga sijin. Yasi ina ro chukjada me ina nadun ganjima lala ma chuzi shimu. Yaxuan dugi ngay jibsa shatir khari yu khasig mubu khwa tsar chigri la jishan ma ma ma yang zin na buwa shan dung jing wazoo lan shil. Yawa tsayin jo zin shan buwa di lan tsu nyong long zi la cha rang la nini ngwa song tsay rang la tani. Yalang sang cha rang la jini wul gang ra zhunga cham ni si chuk chir zamang yin shik. Yalang sin or chigang ka yang ka nini ngwa mu chidin si chuk tamba ni khun zawa lang a tepul khwa yang ka chan la tambar kuk. Yaman do chuk tukum sa warak kuk chashi del ga pasam tukbar kuk.
4: 시바 송춥셰프르
2: 창마여비 서식킹 알라니 집셰터

0: Tani din chuo ge chamba ge niwa na lu ge ran bi dan ga yin di na yang ngar zhen jie qin yan kun nan bi ka pen de ne lin yi lan de ga ni ta yan kun nan ba zhuo zhi lan ge ce de yang chu san de lu zhong zi ju yi de ge dian ge li chin di na guo zhu xi yu nu ge nang dun de na ba zhong cham ju de ge di zi na na mo zi de na ta ta di chul dam zhen yi la dian ge li chin di chamba dang bu lu zhong ge jie xia lan ge chamba na ngar ni si xi ju yi
1: Tambi xung ci ri na gai den lu yin den ju ge lam ju yun.
2: Tambi xung ci ri na chuo mei bi luo bu ge xu ba yun.
1: Tambi xung ci ri na guo bu ga bi dan mi ge zhe qi yun.
2: Tambi xung ci ri na ri wa gong wei huo sim ji er yun heng yun.
3: Huo su qi ji xia leng.

0: 그러는 그 롱튼 튀긴 지구게 롱튼 드스우티 호종 꾸누게 아 따티 탭셀라 톰티 호종 꾸누게 티 다수 나카니 모가 다추 롱튼 바즈기 인지나 추 롱튼 게 회자자 따구나 쵸므기 깡찬저리 아 따 토머트리 그런가 당가 롱튼 좀바 부즈라 니 롱튼 드즈 니 롱튼 드위 쳇땅이 회자 따즈구나 따티 추고 따디 탭셋에 쏘다구나 탭셋에 쏘다구나 따 회전 회전 쪽잖아 좀바 부 느게 tān mānāndi xīnzhī yī gūchī tātsu nī tēp kāng kōkī tsikijur chīmūzī kōkī gūmā jī xīnzhī yī gūchī tātsu tā wakī gūmā gī tā wakī kātō tsū kāng rī kātō tsū kāng rī gūmā tā nizhī xīnzhī yī kūna xīzhī nchūk dhīna rāng tsū tsū lā tā kāsāng nāmjān dhīgī rī kāsāng nāmjān dhīmūzī rī jī tīkāng kada yi de tangzog, tak kin shiki kachan di shenu gujgin tak ki kacha shenan dhimuziri, tigi zi tangtoch kacha gaya nizga teni de tangzog tigi shenri cha, ngi chiki shenri cha, ngi arang shangzgini kazang namja tungtangda tungtangna ngi tigi tira shenri cha o ta tigi, tita arangi tatsi yinari, tatsi kankuna shagi ta di tatsi kankuwa ki huizan jugzana ziguna shimjidga chonjina la ta ola shenri te dhukhu chiki yiku ki zi somba pu tukchan anagin di dhukhu shenri chiki yiku ki tehta ju tige henche ni ka chizirizna ya ti mari ngay rungtangi chizirizna rungtangi nangton zizita gu nga rungtang shinjikba zgin ta rungrang zo ki rungrang di dhukhu rungrang tukchan zo ki rungrang tukchan di dhukhu ki chitukun dhumuz gita wu ki jake ndi ki chitukun dhumuz gita wu ki o ti tentuna tige tentuna tata guna, te suwa zunga zguna rata, nangton te suwa zunga, te kya te da tsik te suwa nzinja mara, ki kya da, josha waka, josha ki ton te suwa nzinja, josha ki ton te suwa zunga tata, shukta, o, digin dhamuzi chizga shi gudang nara, chizkun digi nangin, digi kachan deh teni detan zgi, se josha deh teni detan zgata, chizkun nangin na tum dhamuzi shungtang zga, yangmana, chizkun nangin ta wakin dhamugi lor jizgi yoka zguna, ta kya dhamugi zguna rata, Tegi chetta, rungta shinjik bazgi na ki tegi shetzi. Ta ronyong bazgi na zgu nara, rungta nita dhukho ronyong bazgi na ta chi ti mo ti tsangma shirtang nari. Tiani tsangma shirtang nari. Ta chu chizare zan, ta digin guni o, ta temji tsgira, temji digin guni o, ta minan di dhukho nteri nde o, ta nari nde o, ta ndiga jignin nde o tsung tsgi. Ndiga jignin nde o, tiga jignin di chizgi chinang do li chi ong tsgi. Ta chi, ti ta ronyong gira, chi pui chili zgu nara, ola ta tegi tashko. Ta rungta nzo tsung jina tmuzri.
1: Tātani gānlaqtā sōngina rōngtam tāng dhīwā yōl nūg huilgūyān hāchā mā yō kīr tī hāñchī kārāng gāni sī kāng gō huichā lōg nūg nāni shī mānghī nā rō kāng kāsā mā kīr
0: Tā ngā shī jirgī ngī huichā mānghī rōngtam mā rī ngī rōngtam ngā rōngtam nā gāgī rōngtam nā gāgī lā ngī rōngtam lōg nū tā ngī rōngtam tī chizgī shā lōg zūg zāna tā tā chā ngī nā shī kū nūg ngī Tsomba pundi tepsi tsigis haagi, tepsi shaadang, te rungten te sti tang nari. Ndi tepsi mshaagi, di tsomba pundi gita tepsi ndi a yunga kuzhukwe. Yunga kuzhukna ki josha te tukwa chu, rungi josha te tukwa chingto yung saman juga. Rungi josha zindrigo na ti chingto yung saman juga maari. Ki josha ki tsiki te tukwa, ta tsika yunga kuzhukna, ta ki nrita yunga kuzhukna, ta te te sti naman duke, ta mahti nari. Ta nrita sarwa kuzhukna waka te de, nrita sarwa kuzhukna, shiki yukwaan trishukna waka. Kita tsikichiki nana chukwe, kiti tiyo kakirgizi shindrizgi na tsikichiki shindrii yizhukna yoka. Tsikichiki shindrii yizhukna, tumu giyo ki tatsi chen tumu yang tsomba puma yoki. Tana tigi tatsi ti kujugu chet zinamide, ngi rungtangi nangton ti dhukwa ngi suji nima rangi taguji tatsu, rungtang chanjina tumu ziyan. Ta rangi huicha taguji tatsu zhukuna ra, huicha tashukti dhukhu, ta ngonshung kiwa gi tashukti dhukhu la, zayizgi tuinyung yo. Terigizgini ta rangi gigi na suqan digi la zi di huicha tashukhtumu di sheli izgu nara. Huicha tashukhtumu sheli digi la inyunga. Huizin yugzina tukanchi chinima tsunjina huicha ghi shivni yarati yawanski. Tonsin jigmu dhukhu ti tanzghi. Jigki te ti tanzghi. Jigdum chiki yishku te ti tanzghi. Terigizgini tigi nganati. Terigizgini tigi nganati. Tumu tashukhtumu yozi. Tigi sungi. Kakirgi chara Tsikituna ka inyiga ta gunivli nga maashe lojong si yunga. Huicha ta su tumu yo. Gunivli nga maatka, huicha za ta guna gunivli nga maatka. Azo huya lukura zi na. Diti huya lukuman zi gu. Huicha lojong si yunga. Ta huicha shiga ti tangzi ta su ni. Huicha munga zi ta, huicha ujala ti tangzi gu gochunu.

0: lobi dinar de devr do la khimas o dewa chungla chigpa di kembi dewa thumas
1: chowun orkla gungchin che chetlen chen
2: Sidenji Sankunamba, Chesu de Muina. Tundi Heker Melunchi be Lensen Li, Chetel Lensen Nunte, Kirin Chemu, Dunker Lozon, Tendi Chukatambi, Nyang Langitzle, Skidiner be Gunjil GP, Lirni be Donjin Tunga, Mente de Gotisio be, Anambati Sensi Nonsho. Chetel Nunken, Ergigin Chemu, Gurjakin.
3: Ah, Pashunga Janchin Nonsi, Nua, Titum Pashuns. Doyen chinga la titum shi zi. Ujul titum pashung wo zi. Ujubran dobi donji chaychun ga shik ga puto shung yi yondina doyenbrin doni. Chaychun titag la titum shi wa da yi. Ulu chan bi guni ujaba shingin di zi nari. Da yondu ka dong chaychun cha ziga nyan zga puto shung yi yondina. Doyenbrin nyan zga donju di doli. Chaychun titag nyan zga titum shi wa da wazi gunguni chiga ukunguni jo guni. Dimu zi yin di zi nari. Diga kutum chi khurjula zawagin gani chay juwa. Gama chay chi nama adang. Si war na gaipa na yotin mal chi adag na titum daatung dhugma jirar dhig zindari. Yaa chi wa di kutu na chi gama zila gama zi gandira wili da tangi. Cho chi nyang zuko nama ni tang si ga warnt na gaipa zi na yoni ra nyang zuko man ra zi. Adag nyang zuko ye rungo di na la tarung titum dhugundi dhugma tab ga zi. Da mai ka di nyang zuko Ando kuz mo. Bo, din dhavi nyozu ko titsum jiwa njikta na misa chang ziri. Da mepi nyozu ko titsum dhimu nyozu ko jiwa njikta na nyozu ko maina la. Gaipa chawa na vame ki ligi nyozu ko jiwi yuantin kun chakhi di la ulu chanpi guni ngagja siwa tawa zi. Da gaiman maaz na ta vame chi nyozu ko ligi yuantin na tsindari. Ya di na da did khuti nyozu ko jiwa ulu chanpi guni jole. Da yuka mai kuz ili. Da ngagpa jo chukcha ta yuka mai kuz mo. Tamuzganyazgo titsumchin goni jokunu. Tiyin gunri. Gotun titang timbi chanji khorjula dali lama kuchangawa ga. Nyanchin khori gunti tisimla ngamilak zombi jaybi khidin cho. Njongdi lini chubi agzatungtag chobi kukku yomila changmuni gugzila. Da kiwazganyazgo chiga di lingi isimche kaa chankinga kiwazganyazgo joku ka. Chau chamuz rezina ta andi Ajayi gong paala jinaazu kuwaan dee tisum shay kutsi kabda khutiya. Nyanchim jinaazu kuwa kuomu yu kung tung kung la ngaa maa la khuzonji chi nguni jinaazu kuwa aadrib ku kezi. Tiga dhibar shay pi jinaazu kuwa khidini chi nyanchim kori yu kusu kuna kaa kena ngala kuna kuwa nari. Ngaa maa la dee khuzonji ku kezi. Jungji lini tsuya zaatung tiga zi taa arangi jinaazu kuwa lini juwaan du khundi tsuya shay chi kuwa zaatung di chobar shay pi Kukupti nyozuko yoni nang mani nang ku nyozuko tisum saage tigzile ta di gengla ka nyozuko ngagjuli go yondari. Di jinti jayu gongpa la tisum shay kunu ga khirib tang dambi nyozuko gengzik chenbu. O di chi nyanchi mala nyozuko di thawjung kundu kundi ta arang gali chi tsua gzatung du kundi la chochugu kukku yoni nang mani nang su kunu. O di tawa dhamu zata nyozuko tisum pashung tigzindari. Kukka yonu na mani ngasukwa titsuwa mingdari. Yawata yana tangarib chamshi ngonsiri chargula namzi. Aramri khubra saibi xerjindir makul sahtang dayi gintsinishka yotan machi gungil chola changzi. Ta kongtang nilangko chatungdari chachungguni. Tangarib chini gvishiga nilangasukwa jiru ngonsiri chibi chargundi thamchepu arabta maribi nilangasukwa khuwa gittangna. Та қысып чи нялзу ко қаришсу коли нялзу ко сау үгі тұңнен жинал коли жүгінді қонды сатын деген нялзу ко гінті малия татығы нялзу ко мако незік та йонинің майнинің зілі та тамчепо нялзу ко де чи кәнзігі

이기당 다초 목속 솔기 젠즈그라 문찬 차드 젠즈 요는 다 코트인 더 주샤나르다 저고 요 체리 송이다 롱거지 참아니 이거 혹시 그 소저 인즈 된다 셀러거지 레인 친구만이 그 상아즈고 놓던 요를 적당이다 뭐 많이 저 혹서지 인 더 주샤나르 된다 롱거지 어 참아니 이거 먹서자 니 천이가 찔는 진짜야 천이 이거 시우나니 롱얼다 니 천이가 찔는 진짜야 더 주샤나르 Tanyita, shilago, tata chikshagandoli, rungu siu nao nyi lantu. Tanyita, rungu zi. Tanyita, rungu ra shilo niga argan gogo chungzi. Langu na lakang zi gozi. Tanyita, rungu lakang na nak darse zhu zi gozi. Tanyita, shilago, rungu zi. Aru shilo, chi darse zhu da cho rama di ra cho rgo sa zi gozi. Tanyita, shilago, oya si zhira da darse zhu da rama di tang zi. Tanyita, harka ga langu na jau chung zi gozi. Jiao sheng ge wenmu jiga nan ma ji ji ji de. Dan da jiao sheng ge wenmu guo yong qi lian guo zhi da. Rong ge ji er shu le qi ren ma chu tam ta de bu har huang dong, de shi zu kai guang xi le dong. Dan ni da xi le ge da shi zu kai guang xi guo nan ji de da jiao sheng ge xi mo ge zhi song. Dan da jiao sheng ge xi mo ge zhi. Xin na a a qi nan ji xi le mo qi ne zhi ge de zhi ne. Dan da 요소에 야우상가 시무 요소에 아지아마 오고고 카나 실즈고고 티커가 삼차티 부하라 한다 다세 주케 꽝치던다 더 야우즈가 실러 카즈르 더 지샤나라 데니다 야우라 야우니 초레 마송아 실러데 칠라 호즈 데니 롱거지 아르셔러 촌더니도 자 마송이 촌 나마송 근조야 아진 데니다 야우상 안조수고고 카나 칠즈가 빌런한다즈 요즈 Dani jiao san jiu su ki tuzgan tongbu tongbu zi. Ki tuku tona xe chizgan tongbu tongbu zi yuz. Dani da rongga xe le zi. Aru xe le jiao san jiu su go go ka na chilizga vizan ranja zi yuz. Da chula ka sikna chi aji aji chilinda sikna ngazu shiak darse ma nyan zi zi. Dani da jiao san jiu su ki tuzgan tongbu tongbu zi. Chi ki tuku jinan jiu guji aji aji ki tuku da tona taka nga hongji ra dayang zi ma nyan da zi zi. Tanyita, chok se chitukwaan baki chokna. Chi, aji aji, se chintun tunar taka, nga se chitukwaan ni mandiga, nga tanyi danar chokwa, tanyang sarima nyan zizi. Tanyita, chok joma marka sadan chokna, chi, ah, a joma marka nda ta shimgiya, nga taro gano gongzik, tanyang sarima nyan zizi. Tanyita, shilago oyabzi tanyita, rungu ra shilaniga, jiao san songzi. Jiao san goka ga chilo, chiksa tanyo, shilo, shichag nar taka, aji aji, chilo nda sikna, nga zo shichag zinar. Dani ta jiao ge zheng wa zhi. Xi le gang ge qiu zi xie go ke zi nu. Rong ge. Xi le gang ge qie ke qi le nge ke qi le ge qian de ge mei ke zi. Dani ta jiao ge o re zi dang ta. Xi le ki tu jinan zhe ge zhi. Ah, ah, ki tu nan tu nar de ge. Nga hong jie zhe zi dang nu. Dani yang jiao ge zi. Xi le gang ge qiu zi xie go ke zi nu. Rong ge zi. Xi le gang ge qie ke qi tu nge ke qi tu ge tu de ge mei ke zi. Dani xi le xie chu tu gan ba ge zhe dang. Dan da xe le ge zi, ah, ah, xe chun dan tong nar da ge, ngak xe chun tong ni man de ge, ngak tong ni dan nar cho wa da zi nar. Dan ni da, jiao ge yang rung wa, xe le gang ge qe zi ge xe go ke zi nu. Dan ni da, rung ge zi, xe le gang ge qe ke xe chun, ni ke xe chun ge tong de ge me ke zi. Dan ni xe le jo ma mar ke sa ge zi gtang nar. Dan ni xe le ge zi, ah, ah, jo ma mar ke nda da xe mge, ngak da rung ga rung gang le zi nar. Dan ni yang jiao ge zi. Shilu gang ge yang chuzi ksir go ke zi nu, rung ge zi. Shilu gang ge che ke joma mar ke ngik joma mar ke ngwaan dhig me ke zi. Danita, jiao sang ge shimu shilu ten na maa shin tang zi, hrta war ngab jagab chaye zi zi. Danita, rung ge zi, aru shilu, che chu tang mu khe khura, nga ri mar ngan nan jo, che chu drab zhig yin jo ya, che chu rung gu tong skita gu tubra ta, ni che chu drab zhig yin jo ya. Danita, shilu ge oya zi tang ta, rung ngan na wo zi zi. Dani, rung ge, lamun ka ni da jason er da da ni rong ge zi a rong jason chu la ka ja yong go ke zi da ni da jason ge na ma song da nga la ka ja yong go ka zi da ni da shi le ge da ni da rong ge zi chi mo den ge nu na chi rong go ti ra ta zi nu da ni da jason ge ta war nga ja ge ke de go nu go song da a a nga ko nga re go ge ra zi da ni da rong ge zi chu song na re da dong ta ni khar ji ge dang da chu nian de ma re zi da ni da Jason sang nan zu tang zi. Dani rong go rima go kajab tang la ka doz ga chepu zi hang tang zi. Dani ta rong go nye vi tang zi. Dani Jason xe yi
마크상 강거 록송스

0: Tani rong song da lin ri sing kwa tong kwa zong no ti go ka chi shinu na na ni ro ra ta ro yo tsk tang khu chi shinu tang khu chi go ka shinu na na xi ro ngu wa yo shi ro yo tsk tani tang kwa zo tsk ti go ka shinu ar gam ge thon na ni xuan chi go ge dar tsa yo tsk tani ta rong go dar tsa che so ni ro ta ro la ka lu tsk tani ni ro ta ro cha ma xuan ta rong go ta wan ga ja mark ka ru ka se para ka re shin tsk Then that Tawanga Jagazi Chenandi Chenandi Jau Top Chins Grazi Tawanga Jeshira was Hosu Tanita Rongazi or Gamoma Shilate Chichun Doni Toro Ladut Unlucky Rudgon Rungoson Torut Tenta Tenta Shil Gamoma Nigara Namachi Chipu de Moin Toro Lidat Nantum Tarson Quadrinchi
1: Yana chung or chitso, kune chi, lotok chung chung, tins, and the homo gushen noge. A jokung tung, a gamu mawa nis ergoni, ronu kangarjing stamjits gany in rela. Ya, stamjin de ninja yoke? Tropo chung chung say ying, kunga lotok, tins, and homo jinta. A runga, pai, yana, a runga, a lolun jikang ngani, kun yung nage. A runga pai ke. Ngarjinga stamjil de, jobo chung chung tsura, nyamchil fshendo na, harjinda, nga tso na chung shpeer gatsa lintsinga, lintsinda tatunga shkarsa, lintsin tatunga, shkilimjil da dangi jobo chung chung tsura, shena chung nima tsaka, arangni ji, shendo bi, ga nashtim gangde, avjalanga da dangi ngachio zomzhig tso chunga, hkariyong na yang chua, nga tsi jobo chung chung tsi, hkariyong na ga, shtamchi daka chani, adamsi yubi goni, jobo chung chung tsi, nyanlima gwerig shangi. Ya dina, shunni yung atsu tsangma ge nyam ge lopchukun hengchik ar jatang cekhang ni gishan nu ge agir gyn tso sin ni kakhiz ga nyan ju yel.
2: Aro, chi dina an jirti na nam gugna pama tang ra yi pama zgun sari.
3: Tantra goga gir gyn tsuri.
2: Tomo sa ya tang na lam sin che dhomi pe ya zami che dhomi zgun gongri.
3: Tafshal goga gir gyn tsuri.
2: Dal nung shui cho na shansi onang bar shang dhen chung gadan la kinkin shi gong sari.
3: Taglang goga girgin tsuri.
2: Chiu thomin warsim kin yin shugri me chang yar ki te popar to yiga dar chi shi gom sari.
3: Tan dra goga girgin tsuri.
2: Nya chung shi ti guni me la mil ma chok pi khir gi jin ba tung gi gom sari.
3: Tasam goga girgin tsuri.
2: Are ar girgin tsuri. Ma chi chu ani gan thoni jana ar girgin sen undu me chi na. Chu nor de shi kin gi shi nga li gi shi char ji ba. Tarung do stang gi re shi mar gin su jana ga gi ne tang da yo la.
3: Tang ngo mari. Girgin zuku ta ngomi chinchindi.
2: Chi chinchindi sika.
3: Ya, ona chise gunur.
2: Girgin ta chinchi inu she sherku. Chi taru zor girgin surgin a hnyum jiga.
3: Hnyum ji godin chere. Girgin nara pam jiz gra phun jiz gunur.
2: Aro chi mahin re. Nga chi lor chi girgin sire. Hnyum mar jinur.
3: Hnyum ji gonu chapr chan ji tondog zonu mashi ga.
2: Mashi ga. Chi shibde te nan chi khota. Ar girgin so hnyum mar jis sanyo ji gunur. Shipa na lg so yor ti sona. Chotang anyi ji ar jiga maa chunna. Thoma to chamba ra yukhtangna. Chumdak ji samchi ra shatangna. Chi tarung tira. Ar gergin si nam inu a ngamba ra nthenshin thopa ra ghanir. Samshik ra tungshin khwesha ra ti. Nam langchang thuming li sha takshi tang thopla sarwa tajik shi. Sarab chang thoming dithang tang jungjur la senkul takdagi da yukya.
3: Tazu chi shanu mandrik jam eka hnyang maa ji.
2: Hnyang maa ji. Ar gergin su.
3: Aro chi tagi shali sona tanga choncha chenpo zizi okiya.
2: Ya, choncha ayta kutsu tagi. Ki gomor gergin shopi goka aga zik tang tang seko nu chumara.
3: Tazu nga mingo.
2: O na, gergin kharti jaga urchi ka sikti chik tang seko nu chumara.
3: Tera mari.
2: O na.
3: Ngi gergin trakhin pamcha shapatar le sha mati ni matsil ngara tirang namja lurgin nga niga karwa gergin na nyang zik tagta nu.
2: Aro, chenin. Gergin ka shangu ta pami ik sun chasin tanglin shikin. Tiru de thoni shana. Gergin miri ki sanlu la chi chi shepi zokil pa se kunu makuni
3: odi tai na ta sin chlo jong la nan tan shi go jiri ya
2: are ar gergin so ara tu na sa ni ka da sig re le ar ng ma sin dar za chi thor tang re ar gergin so na yang sha chung tang sa tu chi li le ji ni sang ga che su kon bo pa mai la ta ar gergin so ta ni tang khir bi cha pon sin la ji ni ma ang yi dag pu sur la sin tang o na ji ar gergin so hnyang ma ji Ni kakhing da shalin tsim de tun di nge ka ami sha tu. Arngi rang la hnyang di go ra ar gergin tu hnyang zhu cho man za zhik se ke.
3: Gartar gergin tu yang kya lap sin zhik mayin na gwen na ril.
2: Ola chi tigi kho

0: Adelstir sarngir.
1: Adelxir sarngir.
2: Nyamkhnam ba chenam ba de moyna. Derang ne chersi che da gwi chi chi dang. Ajarsi che da dam bi chi ne kh. Worsi che da dam bi chi cher ga yan la. Zamig mer shel. Shuni thang di jechi sangir len chana sambar gap se che. Tsoyin nyin ani yimbi. Dole de tab chi lang shtag kab nyer chi ba. Da je bi chi so shi nyin. Salu wani yi. Dole de chun jam ni peng gor cham. Yorub lang wikhir ki jakab tak ngu chil bi lang shtag tang tan tun. Jonyar ngang jirb jimbi jilchi jilim tan ni yorub lang nam zhe chi jijir lash gandhe tong adang. Jansum ni ba jirg da dang shti. Kong shtag jakab jimang lash tong gi sir. Salu wani adang hanga zhe. Kalu diya. Jekhi ji ar jakab zhi zong le yi. Nyantara langshtag cha nyamchir jidr chow tantun. Yorub lang namchir chi, ngar di lakbi guni, jansu nipa dang, huanjur peji cha cil torndag dangshti. Chimgila

0: Tani din chuo ge chamba ge niwa na lu ge ran bi dan kai din na yang ngar jin je chi nian kun nan bi ka pran da ne din lan de ga ni ta nian kun nan ba zwa zhi lan ge cha da yang chu san de lu jong zi ju ye de ge deren ge le chin din na go zhu xi yu ge nang dun de na ba zun cham ju re ge di zi na na mo zi din na ta ta ti chul dam zin ye la deren ge le chin di chamba dang bu lu song ge je sha lan ge chamba na ngar ngi si xi ju ye
1: Dambi xung tsigri na gaitin lovin dengju ge lam chu yun.
2: Dambi xung tsigri na chlua me bi lorpuk ge xugba yun.
1: Dambi xung tsigri na gubr gavi gdamu ge zhachir yun.
2: Dambi xung tsigri na riwa gongwi huagsim ge rjuen heng yun.
3: Thosu kibji xia leng.

Ya te rang la zem ma zem yo o ji Ya ta si la nya na ka ro yo o ndar Kun jam chu ta bi kwa ts la yo o ji na Nga ka ta la ji pi ji khu so yo o to Yang gui ma ni wi nga so yo o si Arjyaran chana nar ngi ji su pa yung o shu. Yas pik sen kur ngap shang yung o jala. Yung si mo sam ti ji la tang yung o nyama. Yung sa wa tang chal ga la yung o shu. Yung ki pa ganyan cha ga po tang yung o cha. Yang te la zang xing er jam chen yang o ta ga yang sa le ta yang che ra yang o re yang dar gu ni gu le che la yang o la ta na ka to yo gu wa sa yang o da na yang ta ka sa sa ma la yang o sha Yang war wa ga dab di di tu ka yang o ja la Ya ur ma sa da ga ar ja la na yang o ta Yang la ga la ga jab da ga ta bi yang o ni Ya shu ge ja so wi er go chu yang o ta Tar jan ta ko pa ga ram ji yang o wa Ya ji pirne sa nyam ji yang orga Ya ta na ga da la ga chi den yang o no Ya chi ri ma ka sa ma a sha ma ka ma yang o ni Ya kum chu gur sa sa ma diam cho yang o ta Ya ye de ma kha wo wo kha du yang o cho Ta chir chung nor la ga khtir cha yung ur da ga. Ya lagd na gada pla ar chung kur yung ur da ga. Ya ka shu la ga la ga ur dib jir yung ur cho. Ya mbo tog ni dar ar chan jir yung ur cho. Ya so su g ni ni di shi sa yung ur cho. Ya tu so nyam bu ar se wa yung o ra Yang jau lan chi bi ji kar kha yung o na Par sa jil la ma ji sa yung o so la Yang chen si ni sa ma ri sa ma yung o go la Yang chi wo cham ni er jam su yung o so Ta tanga yu gui sa ga ji sa yu o so la Ya huan gu na ta ga ji na na ko yu o chi Ya lag da na ga da li ji chu ko ra yu o na ma Ta tanga yu gui sa ji sa yu o so la Ya ni da ga ma ni na pu ra yu o so Ta wo chung lag le jab da ga yin o cho Ya sab da ga ja lo na ku ro ta yin o ji Ta wo ku ni sa ji sa yin o so la Yin lag le ga nyan cha ga da la yin o ta Yang gong shi le gui mi hong cho yin o na ma Yaq tur kirtin la gha ji pra yin o ji Ji ki ki su su la su yin o lo Ta nga na gha dhaf li ji vang po yin o rtu Ya rin zin ji pi su ma yin o ta Yin kwa chi khtir ji gha su ma yin o ta Yang gui mi ge nian bu song ma ying o

토간 풍냐 부르고타영 어터 팔라마마싱 알라마영 어터 다스고란 토글라가리라영 어서 영고위산가 아초라영 어거 토간 풍냐 부르고타영 어터 Saman tsuk samla adab la yung otan. Yungar ganda takhche gha wadda yung oche. Yari chine tukka adab la yung onan. Yungar gan pungnyan buhur gungta yung otan. Yalagdn adab la jisam yung otan. Yung adab lar ga tagar ga mpma yung otan. Yung gwir ma samja tigji yung otan. Togan pungnyan buhur gungta yung otan. Yung sapa chakki lar ga yung otan. Taja yung gara laga jigisam yung otan. Yan zam lo yas la jib dhga yung o nam. Togan ponyan buhur gungta yung o rtul. Jikak so la la so yung o so. Yung tanag daf la ga hurtul yung o to. Torgun la nirdar jiva yung o bjina. Chukha dhafla nyimbu khurtul yung oto. Khunkhwa sim chung chin dhangwa yung onda. Chukha dhafla nyimbu khurtul yung oto. Tungwa nang yam dhiga dhar yung ora. Chukha dhafla nyimbu khurtul yung oto. Ya chakr kar zung kar a yung ab jana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Kankaru san chan jang a yung ab jana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Nag jar zung shtag mar chav a yung ab jana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Sun ngu mokser chir jiv a yung ab jana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Ngu mokkur thar jina tzipa a yung ab jana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Li thap kar thap tane tag pa yung ab jana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Ghijin chukur ghijir jina pe pa yung ab jana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Da nyig tina dhoksam dhok pa yung ab jana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Dungh shtyarang wadan dhug pa yung ajana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Dhug shtam chukha tahni erjan pa yung ajana. Chukha dhafla nyim bohu khurtul yung ato. Kuran thambu watam arstag pa yung ajana. Chukha dhafla nyebu khurtul yung ato. Arang li tang chin man dhug pa yung ajana. Khwag dhafla li tang matr yung aji. Gun lhasang matang matr yung awara. Yung lilaag dhur ji ji ko tam yung a tang. Ta ngag la.

0: Kripa hobi dinard Devre do la ghimas Deva chungla chikpa di Chembi deva thunmas
1: Chowun oshkla lungchin je chetra lenchan
2: Zarsi dambi sankanlandi Kenambi shkankam zang. Tangdi hekkar melongli chachin lesin nang de gergin chemu doja kalung chukin chachin nang bi woyi a luksal si ba manta da tangdiin bi chichiki sanruk nung.
3: Nandangane
4: Nandangane
3: Zanaruzo
4: Zanaruzo
3: Nezo
4: Nezo
3: Nya
4: Nya
3: Ma na ro mo
4: Ma na ro mo
3: Nya mo
4: Nya mo
3: Ha
4: Ha
3: Ha
4: Ha
3: Ha ha
4: Ha ha
3: Nya
4: Nya
3: Ha
4: Ha
3: Nya ha
4: Nya ha
3: Tarung tang sigar tobia. A.
4: A.
3: Ma.
4: Ma.
3: A ma.
4: A ma.
3: Ya.
4: Ya.
3: Ma.
4: Ma.
3: Ya ma.
4: Ya ma.
3: Sa.
4: Sa.
3: Cha.
4: Cha.
3: Sa cha.
4: Sa cha.
3: Wa.
4: Wa
3: Xia
4: Xia
3: Wa Xia
4: Wa Xia
3: La
4: La
3: Cha
4: Cha
3: La Cha
4: La Cha
3: Nya Ge Ge Nye
4: Nya Ge Ge Nye
3: Ma
4: Ma
3: Nye Ma
4: Nye Ma
3: Ga Xiam Chu Ku
4: Ha
3: sham chu ke
4: Ha sham chu ke
3: Ge ke
4: Ge ke
3: Ha sham chu ke
4: Ha sham chu ke
3: Wa
4: Wa
3: Ke wa
4: Ke wa
3: Nan zheng ne
4: Nan zheng ne
3: Za na ru zu
4: Za na ru zu
3: Ne zu
4: Ne zu
3: Nya
4: Nya
3: Ma na ru mo
4: Ma na ru mo
3: Nya mo
4: Nya mo
3: Ha
4: Ha
3: Ha
4: Ha
3: Ha ha
4: Ha ha
3: Nya
4: Nya
3: Ha
4: Ha
3: Nya ha
4: Nya ha
3: Da chi chi indar tara chig thon ja
4: A Ma A ma Ya Ma Ya ma Sa Cha Sa cha Wa Xia Wa xia La Cha La cha Nya ge ge nye Ma Nye ma Ga sham che ge Ha sham che he Ge he Ka sham che ke Wa Ke wa Na zheng e ne Za na ru zu Ne zu Nya Ma na ru mu Nya mu Ha Ha Ha ha Nya Ha Nya ha
3: Re Tarung tong si ga ton ja
4: A Ma A ma Ya Ma Ya ma Sa Cha Sa cha Wa, xia, wa xia, la cha la cha nya ge ge nye ma nye ma ga sham che ge ha sham che he ge he ka sham che ke wa ke wa na dang e ne za na ru zu ne zu nya ma na ru mu nya mu ha ha ha ha nya kha nya kha
3: re to nu zang ge so zhong na ba da cheng mi hong ni ne zhi ge to ge ti ra gong ni ma ra ji na te he ru zhe ge to ge wa kha wa kha zi nu ni che lan jo ng na da tang ge chen chen de ni tang xi gan dun wa kha wa kha ya ge ge ye kandeng ke ye ke wa sham che wo ma na ro mo wo mo a na ro o ma o ma la na ro lo ma lo ma ga

0: le
1: la ndeng le
0: la na ro lo
1: la na ro lo
0: le lo
1: le lo
0: ka
1: ka
0: cha
1: cha
0: ka cha
1: ka cha
0: da chi chi ndar ta ra chi ton da
1: wa cha wa cha ya ge ge ye kan deng e ke ye ke wa sham che we ma na ru mo we mo a na ru o ma o ma la na ru lo ma lo ma ka pa ka pa cha la cha la ra wa ra wa ta sham che te wa te wa nyan dang e nyi pa na ru pu nyi pu lan dang e le la na ru lo le lo ka cha ka cha
0: re to nu zang ge so zhong na ba ta cheng mi kong ni ne zhi ge to ga ti ra xu ni ya ra ti na te he ge ni wi to ge ta na ta na zi nu ni che lan jo nga na ta thang ge che chen de ngi thang chi ga ndun ta na ta na pa ma pa ma pa na ro po ma na ro mo po mo sa wa sa wa cha ma cha ma nya ka nya ka kha kha kha kha kha ta kha ta na cha na cha a pa a pa ta man chi ke ton sen khsam bar ti a na ro o a sham chu o a deng e a ge ge e xia kha kha na ro ko ka na ro ko ta tang cham de rg se che ju yel ta che chu so bia ta
1: ta
0: na
1: na
0: ta na
1: ta na
0: pa
1: pa
0: ma
1: ma
0: pa ma
1: pa ma
0: pa na ru po
1: pa na ru po
0: ma na ru mo
1: ma na ru mo
0: po mo
1: po mo
0: sa
1: sa
0: wa
1: wa
0: sa wa
1: sa wa
0: cha
1: cha
0: ma
1: ma
0: cha ma
1: cha ma
0: nya
1: nya
0: ka
1: ka
0: nya ka
1: nya ka
0: kha
1: kha
0: kha
1: kha
0: kha kha
1: kha kha
0: kha
1: kha
0: ta
1: ta
0: kha ta
1: kha ta
0: na
1: na
0: cha
1: cha
0: na cha
1: na cha
0: a
1: a
0: pa
1: pa
0: a pa
1: a pa
0: 아나로오
1: 아나로오
0: 아샴츠어
1: 아샴츠어
0: 안정에에
1: 안정에에
0: 아그그어
1: 아그그어
0: 샤
1: 샤
0: 하
1: 하
0: 카나로코
1: 카나로코
0: 카나로코
1: 카나로코
0: 다롱탕시갈소비야타
1: 타
0: 나
1: 나
0: 타나
1: 타나
0: 파
1: 파
0: 마
1: 마
0: 파마
1: 파마
0: 파나로포
1: 파나로포
0: 마나로모
1: 마나로모
0: 포모
1: 포모
0: 사
1: 사
0: 와
1: 와
0: 사와
1: 사와
0: 자
1: 자
0: 마
1: 마
0: 자마
1: 자마
0: 냐
1: 냐
0: 가
1: 가
0: 냐가
1: 냐가
0: 카
1: 카
0: 하
1: 하
0: 카카
1: 카하
0: 카
1: 카
0: 따
1: 따
0: 카따
1: 카따
0: 나
1: 나
0: 차
1: 차
0: 나차
1: 나차
0: 아
1: 아
0: 파
1: 파
0: 아파
1: 아파
0: 아나로오
1: 아나로오
0: 아샴츠어
1: 아샴츠어
0: 안정에에
1: 안정에에
0: 아그그어
1: 아그그어
0: 샤
1: 샤
0: 하
1: 하
0: 카나로코
1: 카나로코
0: 카나로코
1: 카나로코
0: 다치치인더스타라치기톤자
1: 타나타나파마파마파나로포마나로모포모사와사와자마자마냐가냐가카하카하카따카따나차나차아파아파아나루오아샴츠어안정에에아그그어샤하카나루코카나루코
0: 리도누상가솝쪽나바다청미흥이니르딩그토가티라솝친디쳇친크급지마우쳇규일너난등이통시간돈자샴츠츠차샴츠츠찬정어체장정어제사그그스사그그스와아아아가카자차다타와파냐나로뇨나나로노아그그어 야 그거 여